Zana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.